yesu sha si ewo ibra o wie so ni bra ye born asenio mu o si google be ka chiro se ye beni be ka no sa but ni ewo bible ni mbi enche sa o me si ye beduru ho se se ye wa panda da mu ni ye ka ba nyame ho me da o de free abodie na sha si ye na mi ni wesu yen o si e shi akonkron a bede